0: İvatitim batım bayır ediyor.
1: Mosie monene, otesa wane idonjo. Idonjo ni negene narirete wane mbuka niriroru menaka na nguse guse ni gataka dekando wa erika na makiria. Tene, anduma musiume matura gira ambara magisire la mekombo ya megunda kanotonga. Maka mena na matadhu ere guikana nae. Dumueno yera kwa anduma musiume mwekare menda nete. Nalirea kwa agia ngura ni gataka tiri kao makara niria na kuigusana. Tondo mosie monene. Utesa wane donjo.

Yana zona kingenyo. Ndetiraga. Kingenyo ni thigari ya munyo na maita mengere onekanaga nguvari cia mivuro. Indo ciana thigana kingenyo. Yiga kero ciambagia kwani igetetia murithi ikioragia gwa ikarekererua ri igacone thigari uri ya munyo. Mburi iria mbei muno ni ciirithaga murithi ikiung'ururia imwe na murithi nda na menye. Mathama gwitwarerio kuri ikanywe manje kana ikavingirwo ri akinyari. Ekiari itho nivwaka amenyara ndongoriete waru ucio no ndevo. Na kamithire thunetie maru king'enyo rikianagia na mwago wa munyo. Na thaka akimikomarano emuveni egacioka ringi gucona king'enyo. Ni mugambo utumikaga kuthing'iriria muciari atare mwana gutene. Ii ni ta mwiritu agimara akiambia kuvakwa maguta ni arume nake nona nthi ng'ima ta yake. Ii ni akeragwa mwariguo kiria agakuretera ukerira muno. Akeragwa mwaru akaunyo. Mbere ya mburi ino igituka kugurumikire mbugi. Tondu makung'ung'u makomania nderu rungu rwa muthithi maugaga na magacokera kenge atiriri. Yana cona king'enyo. Ndetiraga.

Neguo mudhikereria mutambo ri wa we mwaro FM mutambo ri ora rienda gika nienda gika mirongo da toironga mete kuma Shievanda mudhikereria madare ma daimwe sia ke bwae ke amudanya wa omonde na uga neno do yave toka kuma Shievanda da isu ego na gweta na no komenya mudhikereria Mondo gueto ate merorongano merorongano ne ke tu emiene tiganete ya bururi na nawega mudhikereria ngwere ati ne kuona kete wanangiki mwingi mono wa indo cia mwingi kumana na rurungani na ya turari ovoro wa merorongano turari ovoro wa mogomo uria umanete Nangalicho kwe wa mwingi kanere tungiuga PSVs na alirikana ni shanga gera ukuria wa tonga wa bururi na njira nene muno no riu mugomo wa ngari na arurungani kumera barabarari na ekinai gukoro makiona kana mo magiana nga indo cia mwingi ucio naguo ni undu wingi wa mwanya indi mudhikereria Nawe guanda to nyenge sia taruo munde negoro ando marage ndaga magoro na nyine karege shambo kega tondo nani nendo me nendo ne mutumiru route 11 ora ra menge marato magera kona kuri kavinda karare vo viki viki kana ngari tarari ingithie na tigoguo kura county ya embo munde torai na report ya ndo nendo eka mbere ya muronga mo ukoro kiruto wa wigi ime thanyamu guanja ni kuwa kukukore kore na miyali kata katereka onjolia aliani ene ngalichia ukui wabu ingi sisi kene nalieto ringu mota matato kore ka unteri ya embo andone madhie chaka maguro mawerare mao na maondore mao leu dhine

0: na vijishia kukiho taka kuruta wira wega na kuri rege ado matakura wa mena zena ona munini dakame ya kunira afuro wega niraigwa wena hormones ya kunejega wena hinya wa mwere no nira soka dakame ya kuika afuro na hinya muno na ya afuro na hinya udosio ugadhiye korema na wadhi korema ukasoka ukehera na hinya uwa nita kugatea nita kugani ukorogo na premature ejaculation kiuwa kwenera menya ni atea wedaga muno wena odoyo nita kuga heno odore edaga kure kebisho na niwega muno kuserera dagitari na kuhe mawaiza we mwanake munini na ligini nyua ajohi muno alcoholism excessive iyo ni juru muno toki na yoni asoka ikarehe dhinoyo wa peripheral neuropathy iyo ni nerves ya diga tuka week ya tuka week ikarega utwaraza kamera kwa gire ile ligi igaitika muno ikaihurira muno mugundo uria na ihurira riu hakoro hena thina ni wega muno nituthimaga muthikiriria na githimbi gito ni tuikaga scanning na tutirehagia tuikaga scanning na tutirehagia although no uthiku ungi ucoke wiko ultrasound na ringi kana uthimwo thakame thakame yaku nikii thimagwo niguo ndo menye tondu aingi matimenyaga moka gwitu kana mathii kuria kungi ni wega muno umenye nikii thakame ni iroragwo about your cells uria cihana kana cigana na ni cokaga ikarorwo kana wina thakame njiganu thiini wa mwiri-ini waku no tucokaga tukarora uhoro wa cukari uhoro wa cukari uria wigana kana ni githimi kiega kana ti kiega no tucokaga tukarora about thyroid hormone thiini wa thakame-ini iyo so thakame ni iroragwo maundu maingi na gutiritio nakuo no tutiritaga na dawa iria tuheanaga iguru ria thina uyu ni dawa njega muno cia kuma na nja na no wega tu uthikiriria haha muthikiriria andu aria mathiaga chemist na ndiraiga matikagurage dawa over the counter makagura dawa icio cia gwikira mwiri hinya ni mahitagia muno na undu umwe kiria gitumaga dawa ici ona wacinyua ni ciri side effect cia kurehera side effect ni icokaga igathukia mwiri waku ni atia guthiaga na mbere guthikiriria ni kuri mathina mokaga thiini wa mwiri waku na no urigwo maumire ku rĩngĩ ta growth of prostate ni twaragia uhoro wa prostate na nĩ gũkoragwo na uhoro wa growth na growth ĩno rĩ no ĩthiĩ na mbere rĩngĩ ĩkorwo ĩ cancer kana ĩkorwo ĩtarĩ cancer no wega mũno nĩ ũkiraga ũguo keũria yumaga kũ kwoguo rĩrĩa ũranyua ndawa icio cithiaga cigathũkangia cells ciaku mostly the red blood cells na wona ciathũkangia ũkambĩrĩria kũgĩa na mathĩna kũrĩ angĩ nao mangĩrid stroke nĩ ũndũ wa nerves ona angĩ wanaigua magĩkorwo na mathĩna ma bleeding so nĩ wega mũno ũmenye ũguo mũthikĩrĩria
1: thank you kĩvonia kana treatment ya ndeto ĩno nĩ tũmĩrutia kũ na nĩ tũkinya kũ ndagĩtarĩ
0: kĩhonia kĩa thĩna ũyũ ũthikĩrĩria wega mũthikĩrĩria nĩ ũke gwitũ thibitarĩ tũgũthime gĩthimo twaiga nĩ free consultation tu nĩ 500 wona twagũthima tũmenye thĩna waku rĩ ũrarehwo nĩ kĩĩ angĩkorwo ũrarehwo nĩ nerves nĩ tũkũhota kũrekebisha angĩkorwo ũrarehwo nĩ chronic disease nĩ tũkũhota kũrekebisha angĩkorwo ũrarehwo nĩ infection nĩ tũkũhota angĩkorwo ũrarehwo rĩngĩ nĩ stress kana depression nĩ tũkũhota gwĩka atĩa kwoguo thĩna ũyũ no ũkorwo nĩ ũmwe but the cause is not the same so nĩ wega mũno nĩgetha ũkamenyeka thĩna waku nĩ ũrĩkũ tokũnyua ndawa na nĩgetha ũkaheo ũrigiti mwega kana ndawa njega iria igũgũteithia
1: thank you nĩona mathaa metũ matũtwarĩte wega no ũndũ amũthikĩrio ũkorwo ena kathĩna ka aneciria nĩ wega ũkorwe ũkĩmwĩra varĩa mũngĩcarania na mũno mũno no andeto ino cia kũrĩma mũgũnda ũkoragwo ũkĩrũria kana kũna mathĩna mengĩ tũkĩnathirĩrĩria vau
0: mũthikĩrĩria nĩ ngoretwo ngĩgũthomithia ũhoro wa mĩrimũ mĩingĩ na ingĩ anyu nĩ makoretwo makĩnjũria ũhoro wa mĩrimũ tofauti kũrĩ ona thaa ici maranjũria ũhoro wa njĩra ya mathugumo mathĩna ma UTI ma infections kana rĩngĩ ũkaigua mũnungo mũru wathuguma kana mathugumo macio maku mena mũnungo mũru wĩthĩ wa njĩra ya ũciari kana rĩngĩ ũkĩaruta gĩko wĩ mũthuri